0: Ya, kemisenangan.ku sabun tu binaiku kopi rungau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam mapad minit ka saban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayat tawan, mga takatera o bay na?
2: Baka na tumilambus mong malihis ginawa ka saban na bay na. Makinaw sinimanta di siarah ang burus pinirubaan pitang kiadan iti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat syoknya.
3: Tilambus mo malihis ginawa.

0: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pindah ke kopi rungau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam mapad minit ka saban. Kalambus iti ruputan ko ngayong ayatawan mga takatera o bayna.
2: Baka na tumilambus mong malihis ginawa ka saban na bayna. Makinaw sinimanta di siyarah ang burus pinirubaan pitang kiyadan iti na Radio Malaysia Keninga FM. Hebat syoknya.
3: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bayna.

Kau pesanangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang-kadang makin nongol. Kau selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ay kau karong kau sinding-sinding itu nga senang. Om Ika lalangat nga kanu lagi kepoilan miampai melotok DJ-DJ dit ang suaw. Kuhoy! Aramay! Aramay mo! Aramay!

Chopo Chodusu Nesirima tadi Henry Juin Majital Minagovita Tanabai Dati Jam Kahopod Limo Nahopod Minit Kosabod Pasika Hukum Adiko Yuka Kali Perong Oditi Radio Malaysia Keningau FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nahopod Mapa Titik Turu Megahertz Abah Mata Pinaiko Pasika Nagi Hukum Adiko Yung Atain Saan Anki Aramai Ko Namun Nimbar Diti Sundait Kesaban Dabai No Pasika Nagi Hukum Adi Linus Tuminan Hak Da Sundait Mudoang Da Ababain Mokeringau Mogi Sawali Wali tulun na mamigi stiki tadaw nga amu nagi awi-awi kasiyo. Miti man tadi Elvia sama iparan na mumbalam mo maray ta sundayt kasiyo. Sisimbar ko na po nga ila oralan kasiyo. Punta kilo Elvia. Masumusuhot iti man tadi Johnny Aling imoy pagano tusin mamakay kadkan ta DJ. Una po kontok nga balanja na ko sinding ko ay po na yan. Kagubak yan na sinding. Nagi kontak kilo Johnny ay narumbay pita yoho bakago ti DJ kasyo DJ akun kagya itonte katulan abis nga sekirad awi tula awi taon laid teka tulan laid nga sumuwali kago taon wago tulan wago umbalan na po DJ Eric sisimbar ko DJ yakin banget ini kali kasyo alala ako kontak kilo narumbay ay yakin dang hao din ka mala kontak ya paing kuro di malad ako pigisi lo tulan 6 taon nila narumbay ako kontak ya. Ito yung sumusuhot man tadi Victor sunday po nimbar na po sundat isa nga sisimbar ko na po DJ nga Eriki pas damin turug miya galgari mo migis nga amu ay ay ipigison ka kaligagon ni digyalo ito pinay nga ako kontak ya ako nga kipasir ito pinay. Ete kagu hei sonong kasabon DJ akapal no mati jerebu kia kasya iri nagibo. Yoko imatiu vetikin mantan watas tuaran nga hiti aku kundasang dabay no kasya. Konvoy nagimahi kenihab tuaran kimanis keninga tambunan rana tamparuli tuaran tu. Pasan ko kumambo maguna day ralan mintang-intang takaw. Ano na po ho, sasakayan toko kasi kada toko ka kagabagab masi toko hiti jalan raya waran na kita ko kanihab hila jalan kimanis keke nakaswang parit kasi ko kororosi himotik.

Ya kasih ya, DJ memandangkan hiti rukun dasang kakawago. Baik no, mungkin anu ku dasining dihenca selinung warna pun gempi no. Wisiko DJ aku bisa nangan, hara negi apa marah itu si simbar kasih ya. Waik dit lumuyung DJ ka. Mungkin anu negi isya dot. In sama kaida DJ benda hidup atau mati ini kakawago. Itu napa nga nitigir kakamot kita binahi aw kontak ilo isay pakago pagulur man ku hoy palombuso si simbar diti isay pakago mamaray taro po timpo pipira po minit kya iti man tadi ay songaran pinasurat nga mangaray toko wagus sunday ti DJ mamigis guas paray iri DJ kakawago aw kontak kya. Hingga apa dina kontak na si Simbar diti, sunday tako na po, manuang da ababayin mo keringaw, mogi sa wali-wali, tulunda mo migisti kita daw, nga amu nagi awi-awi, nunu iri. Maya kopya di kayo po surata si Simbar di kayo, andadan ko sa minit pa kya, tohoy sa minit po kakawago, mga rawa-raw kya. So minit po pagulod makinangot ako do sinding iso sinding o makinangot ako nagidite kabar kaningo FM do jam ko pada miso kasabon siya hi di kayo tapinay apay karo mapasiko kumadi kayo nga tinsanan di minungumbal na mamaray ta sunday titik ya ang ramay na kago si simbar di kayo ang pasiko ginagina mo tak do sa kodong di kayo manong di tiabo bayan mo keringaw kya hisay ti mamaray ti siya do si simbar yako kago ti DJ kay Victor ere kanta magagarip da si Gupto hoy nakansaw kago si simbar no Victor. Ako nito kilo Victor isay po harap mo nimbar mana ko mapalumbuso kakawago. Mana ko do palumbuso iti si simbar kyo harohot 50 minit pagulodot apupusan iti ababayan mo keringaw tokol posiko insan pakawago kumadilinus minanahak do sunday manduang da ababayan mo keringaw mi mogi sa wali-wali tulun dat mamigis ti kita daw nga amu nagi awi-awi si simbar na patinga pangasaan do dangol kya ay sa din ako simbar paikuro mo po si ko kumadi ko yung ngayon sanan dit minangumbal dat mamaray ta si simbar diti ay simbar sunday titi aramay ko nung ngayon tayong sanan ng po si ko gina-gina amantok da sa kodong di ko yung ngayon tayong sanan kya harap pa dito manunimbar nga ay so pa dito timpo tapi nay mantok ka gusto wab kya teka suwab din no hindi ako matihot magkaringaw na suwab tabi na ikuto ay minggu dumontal tada ko isa gisam tada ko lima manuang diti ababayin magkaringaw jam ko siyam gisam jam ko pada miso ko sabon kaya bahama hiti padikan tagito gisam iti ababayin magkaringaw na tada diti posiko insan pakago kumadiko yung ito insanan ang pagulo makinoto ko diti kabar kaningaw FM da jam ko pada miso ko sabon kana pong malihis kinawa may pa isa sining mata di Nelly Emily J ya au no itinore Radio Malaysia kening FM kuhoy aramaibo.

0: Ay, Ming, may pala hisay nat karitano.
1: Adi, pasuang hiilas ng papik. Paruma dat tulun dat suay sumuang bo?
2: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko papasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro mo tatulong dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iripa nga nung akita. Aw na po. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
2: Eh, kailan ba yung mongkap dat ang uban dat karita? Dati o sanong pakulot o di intangay malaho di sampaping ila. Ara ato paking daw. Kasuang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Baham, tumano na pwede kaming. Kumanggaw ko na ba daddy dat haratulon tuma matuman ng kapete karitano na ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, Mila.
2: Oh, tapat na kiyan niya.
0: Bah, may pa sa nang atipaking karitano. Ako, nga alain ba?
2: Pangay ko pa.
3: Kaningaw FM.

0: Dusun, Gisam Jam Kodam 2 Tengah Dau. Berdua kesalimbahan Boros Dusun, Kuhoi Aramaibo, Mayat Facebook, Keningau FM, Om TikTok, Keningau FM. Aramaibo, Simponi Rohani.
1: Manikit dadau kelima, jam kuah pedam isa terlendah pada minit ke suapan Simponi Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hitikawaku id apa bayan Simfoni Rohani. Tadau baino tadau kolimbo minggu baino. Aduh, lihiso at kidawa mapai sining sinding kiloyok nasid. Ngak paguluh timpo nanat apa bayan diti miampai pergi beberasan tadau kolimbo apa bayan dulu di Hajarin Mansur. Not pergi beberasan tadau baino. Aduh, makino kau.
2: Saya Saban kasi selawat sa pagkawagong iti na babayan panambarasan patay ka pagi babarasan sa dapa lima hagat minuti Megal Kasari to akan ka sa ngulunan ako. Assalamualaikum to anima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mam tanabay nati itabinay Imam Kifliasoy mga malodah itid konti na Saban may na harap pagkawatan ko.
3: Ha, malay DJ.
2: Pagkawatan na pad tanaw bay nati tayo minggo bay nati tuan imam nga karetiti hiburan hiburan ka para sa malayo ya mam pagkawatan mo na po nga haron ang ko garis panduan ti tuan imam karet diti hiburan in suang dat Islam lalabi pa in suang kapargatan susuminding tayo ka tuunian.
3: Alhamdulillah pun sikau ngawiti pengudian aman tadi DJ toko tapi na ikut tensana nam ditit makisa na pot mikina mau ditit kababayan toko tarau de beno Islam na pentinga kami yang toko nu na pangak warna wede tidak kami yang dat di garis panduan ka biagal lagi ngawiti kami yang ditit hiburan ka hiburan na pati Islam tapi na ikut tensanan ikamin tako diharuskan amilat ako yung mikinangaw nga wara it awawot ako yung nakawag amilat kinangan ka no it amilat ako kinangan sinding sinding it mga nud no it nasihat latan sinding sinding dino ka it papasaraw dat malahing ka sinding-sinding di papasarot ako, di kasalasalan ako ka.
2: Oh, tapat ka siya.
3: Sinding-sinding di mga nuralan dat no, di kasanangan ko may datan ka. O go,
2: kaposiyan.
3: Kaposiyan ka. Pasaro ko isa-isa sinding DJ. No ka? Doy, langat, kud malahing. Kung kapiyan di DJ. Pwede kapiin na pagyo. Sindingan ko na paringa ko. Turo da garam mo pasaraw ko dit no iya pa pag magangat datan dit sumulak dat mga sila sa rayangan warna nagin kawawi komenta ko dit kamen hiburan kaitay kay tuun yan dit namila to ko no ngawi siyaw di kawo komenta ko na pa nga ino imanuta ko tulun dit no ikamenta ko siyaw iti manuta ko tulun maginom thank you namila. Kaya ino pangabi isinding na pangabi di nga monod no mangintang-intang ngabi dat tanak-tanak dat tundutulun eh inamila
2: mga sab
3: ngabi ino pangabi ka wagal na pawarna ngayari isinding-sinding na paparatrat ngabi tulun eh inamila to inamila kami yung takaw dan no sinding-sinding takaw dit mamayin-mayin takaw dit agama suway inamila sundong lat takaw silam sundong tag Kristiyan sundong tag SDA tayo muna pa inamila takaw dit mamayin-mayin takaw tayo papasinding-sinding takaw dat ipapahingi-hingid kan nat wakya dat suway dat agama jadi noon na pa nakasuwayiri no ibagal dat kami ang takaw dit sumindi isinding-sinding na po nga bidayit kami ang dat
2: pangusuban
3: pangkuan ilin na nga kami ang takaw dit papagaya-gaya takaw nga bituhan itit nungagat dit kami ang dat ciptaan-ciptaan katikya itin na po nga bitinga magdad nga bidan tuhan ako na kayo datan katakaw na pagkiyam na mindalan ni pamagunan akan ka mampus-mampus tako timpasin pamagunan ka
2: ato po
3: kami jadi tujuan na pa nadinga no kadang-kadang na peti dijajirin nga sinding na peti kaya nga manganuk kasadaran manganuk kasanangan irinan na ubas tako na pa namikin na nga di sinding ang arat nga arat inakawago may tumampik om sumakating ginawa tako irinan na dijajir.
2: Mami kan aku pergi pergi berperasan ada aku lima ada minggu baik nanti senang aku pergi susuyan teka pada merasan ramau toko di karet titik hiburan minta di imam lima kefi ya saya musik aku matikan Tuan Imam. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.

Kakalmi ka na nga iti Ababayan Symphony Rohani ang kumadi mga salat Jumaat kapisarangan kumadi kayo. Anwa at kalubian iti salat Jumaat. Manta di Abu Huraira radiyallahu anhu. Kadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumaat na punga kusuang dat iso kamantad ibadah itkano mengidu dodosa. Ang tumano di Abu Huraira radiyallahu anhu. Harna ginaboras di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat isay-isay itpapanaw ibadah salat Jumaat kanud palad tagayo. Ang kagumuan nagid ulama-ulama mimboras dat tikid lang mamanaw may masjid kanu pahala miyakal ditulun itpapanaw ibadah puasa. Pabila na pagyalangan maya diti Ababayan Symphony Rohani datadaw bayno ang iti sining nasyid tawarino. Isang kapisalawat kawagu. Assalamualaikum.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

7 pangitakan na oro kebangsaan dan sawato ang umato takaw jalo gemlang ang togong takaw repamagunan naro pasi sindanganan rumah magun pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk ang yang takaw kayo noron na tatandu ang atangkulan itakaw memagun Indonesia magugurumat rondo buang togong takaw repamagunan kabaluran ang sesuai raubama hulu adat ang kaulayan Indonesia madani kesejahteraan dinikmati kanser memperamai roro kebangsaan.